0: 이 creative harmony 훗 기지 훗 take this message to my mother. 저 하제 하제 다니데다 나 누나게야 일테 훗에 나 키니 우 굿즈 조위타네. 저 phone number 되게 1-855-966-2552 둥케니데다 일테 에케디 실라이 실라이 Cloton ekata ekata na ke si lai na ke. Zota yatichi ilisiga wa unsita iyita Joe Whitson ni wugudi wutsekwa. Di bichu kugutsun Joe Whitson na hihe gudwa. Joe di zeke adate?
1: Di zeke sa kogu seaze sa gote dila neki sejizon. Mata, ya cheese, honey, I think it's a. Ya cheese, dinner, that's a dare. So, tell me that there, I'll go with Lazo. And then, again, I'll go cheese on a mission, there's a dish of So, tell me, did the type of did the. You shall go, who could Lazo chin. You cheat daddy, who we call him, I'll let Saturday call. They need cheating that dish, crowd is a good way. But I got a hard work on dinner. With Nazi, I said, Zana, that's a dare. I that's a dare. I see you are hot and loud. I need the food. I said, So, hazu infection related la kuna ke china hata so za ho za ha china yiji spring june change ho eh ko tun change na yi ka tula za sukun ke ho ga za na sa ta su na de zu da sai shi no da kon ya chi ka wi a ko wo na ko le yiji ko will will bora sa ka ka ko ani wi da ti ji ko ya sai chi ne ko yi shi na de zu ha di na za wo ku ke ta ye ji sa ta sa le di ta ke ta will bora na shi ge chi ya chi ne ko mo ta wo da no ko wo ga ni shi ge shi ko la chi ne ko ha di sa ka na wo ku ke ta le di ora ora ke su te le di da chi ne ko ra di shi wo e la shi ke shi ka wo shi ne zo don da la ke shi le di ani a ko kwa zo mola mola da ni mola kwe me kwe ani wo ta ha yi la no su ki ma na ke e zo te chi wo da ge zo tsen se ga ho chi no ka zo se ga ni ge wo dai ke ye shi ka ga chi ne kwa da na fu de se ku ho zo te chi da ge tsu e ta wo ma de wo ma sa ti wo ma zo da ti na se zo se se ke de dia zo na chu ma na de chi wo te na so sa ne ke ki la na zo e la na ye zo ki ka gu ge de ho da se ku ni ta na de se ku ni si la nga e so a ge zo ku ge de si a ge zo a ge ta si ge zo de ta ha ni ho e chi mo ta chi bu ge de la ha ti di ko ti di ko wi da ho a de zo e se ku ka ni ha an de na se ti a chi ga wo ne wo se ni ka wo ne le wo se ti o da na ke ho ki ya da de a de zo du ko le a de zo su so fo la a yi ta ni da so be se zo an de se ti da na ki a chi da a ta ho da de ga i chi si ko ne na di ne zi na
0: So, Mr. Neko, ha, Nayati, Chinity, ha, Neko,
1: ha,
0: ha.
1: Ada, so, I see the husband. So, Chiega, Machiego, Quitia, the Sugar, Congola, the Tazo. So, I get a village, the Chi, Sahapone, what there are children of Chanti. If you get a Tiboso, Nanjiga, Chi, Kunjiga, the Chichiko, and the Zina, the Zimota. You know, did you get it? To se ta de ke jo gon chi no de je che indu ga ta ho de se ko si ho ha ni ona ni ho ri le e ye le ha kon sa se a don de no ko se te a ta che shi ho de se se bu de se ko se de ne se gon na tro tro ga de le ne ji no chi zo na ta tro a se se di na a se tro a se di ho gon ga ga ho le e ye ma tro ja tro gon ga ta de ho ho de
0: Did say a dante?
1: 디지게 차이시 유분다 나 사고스 빌라 나스르르 사콘 타이안을 라니고 캣프레
0: 아
1: 에지아디아테 이 아시진 하니다치나
0: 하
1: 하니 테르 차르세 고트니 那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些 Hmm.